gamba wondele bantu eske be to kundurita to kwamisa yati ka kundu ako bisalu toneno sari tabokesa yati sala kwa tutatombe ngachitanunga ambe salu chitukule.